fio point igine stomane kono ina kan stoma lu madam kamara madam sila madam jallo ana gorogo ita fala ma ala na maliri ikere nan khara armara me ku yemi kay kol ser filo kere me ku mo de basare suira etene kam maliri fin ni sendendera ne ken de basare sumeyi ne ken ni malima ne ken ni encourager ma transport sumeyi ifa fala ne mi maliri ito nan touri ko ribar nemu tina imona kolu walu walu

Kolabe. Kolomendi na makesi gilembali. Ulukia lwane kenu ketolomendi. Fode natamiye.